0: is, of course, Mamang Sorbitero by R&L Studio. And natatapos na po, mga kaibigan, ng ating programa, Radio Tomorrow. It's good to have you with us. But don't go away kasi po, we are still... have another program, Bosses ng Madla, Voices of the Nation, coming up shortly with Madam Fee Heward. So don't go away. We'll be having, we'll get the introduction for Madam Fee. Nawala lang kasi. Well, let's do it now.
1: Mabuhay! Tuloy po uli tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Heward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: Yan po ay Mamang Sorbetero na ni-request ng ating tagapanood. Yes, sino nga bang kumanta nun? Nung kanta na yan. So, yeah. Si Mamang Sorbetero. Yan po ay, yeah, sikat sa Pilipinas.
1: Sikat na ba yun?
0: Sikat. Oo, kasi ang ganda pakinggan. Hindi ko lang matandaan kung sinong kumanta, but yes, thank you for that request. Na-indak talaga ako sa kanta na yan. Napakaganda. So, ayan. Region Governor Dato Iwan Maharlika. Okay, at Eagles.
1: Okay, so sa May 30 po mga kaibigan, May 30, 2026, ang Blacktown City Council will have a Streets Alive and Parade Day. It's a celebration of Blacktown's wonderful community. Enjoy market stalls, live performances, and a grand street parade. It will be the Blacktown CBD Main Street, Blacktown 2148. So,
0: kailan yan?
1: This is on the 30th of May. This
0: 30th
1: is,
0: of May, this coming Thursday.
1: That's right.
0: And, ano yan, sa gabi?
1: Hindi.
0: Sa araw?
1: Oo. 9 a.m. to 4 p.m.
0: 9 a.m.
1: to 4 p.m.
0: Saan banda sa Blacktown?
1: Well,
0: 9 a.m. to 4 p.m. Anong tawag niyan? Blacktown, ano yan?
1: Okay, so the street parade will travel through the CBD at 11 o'clock in the morning, showcasing Blacktown's multiculturalism, history, emergency services, and local groups. Come along, show support, and engage with other members of our wonderful Blacktown city community. So, yeah, if you are very close to the city.
0: But that's when Tita Pet, I know, 30th of
1: the
0: May.
1: The 30th of May, Saturday, from 9 a.m. to
0: Saturday.
1: 4 p.m. Streets Alive and Parade Day. That's, I think the PCC Saturday. New South Wales.
0: Yeah, they usually have that. Yeah, lagi silang nandoon.
1: In the Street Alive, so. Go for it, mga kaibigan. If you have nothing to do on the 30th, of course you have something to do.
0: Yes,
1: but if you want to enjoy multiculturalism and join the parade, mayroon silang mga stalls doon, pre-amusement rides, arts and crafts, there will also be free activities like henna tattoos, feeding zoo, lawn games, superheroes, stealth walkers, roving performers, and wrestling. Hey, may wrestling pa, no? Ay, nako. Well, that's good. If you are free on the 30th of May, come along and join in that Blacktown Parade.
0: Blacktown Parade.
1: On the other hand, meron ding Flores de Mayo in Santa Cruz and Thanksgiving sa the La Casa Pilipinas Incorporated is hosting a Marian Festival 2026 Flores de Mayo in Santa Cruz and with Thanksgiving Mass in honor of our Mother Mary. Gaganapin po ito sa Saturday, the 30th of May 2026 at Our Lady of Mount Carmel Church. That's I think if I can make it bigger, 193 St. Andrews Road, Varroville, New South Wales 2566, which is very close to the MacArthur Memorial Park. Lunch fellowship at 11 o'clock in the morning, Sagala procession at 12 noon, Holy Mass is 1 p.m. Say, okay, magiban, join La Casa Pilipinas Incorporated in honoring our Blessed Mother Mary with flowers, prayers, and devotion. And that's La Casa Pilipinas Incorporated Marian Festival 2026.
0: Mayroon nga palang tayong kaibigan sa Perth. Bisaya ito siya. Yung kapatid niya sa Pilipinas, may yung unang namatay yung una niyang anak. Jocelyn Salis, please text me your sister's name at saka saan sa Pilipinas, and the daughter that passed away at yung daughter ulit na may sakit. Yes, please. So that I can announce here on our radio program na kung pwedeng tulungan yung kapatid through our panawagan natin. Okay? Sa Pilipinas, yung kapatid niya bata pa, yung unang anak na matay sa cancer, and then yung sumunod uli may sakit din daw. So she's asking our help kahit magkano lang, kasi yung tatay nung bata is sa sobrang stress dahil namatay na nga, tapos may sakit uli yung isang anak, and tell us anong ilang taon yung mga batang yan, please, para alam ko kung anong saan na, alam kong sasabihin ko kung saan nila pwedeng ipadala yung tulong na may hingi namin kung sakali. Mm-hmm. Bigay mo yung pangalan ng kapatid mo. Yes, a messenger ko daw. Okay,
1: yeah,
0: I will have a look on my messenger. The names of that. Jocelyn Salis.
1: Okay, shout out to Ellen, yes. Titing Braga, who is okay. Also joining us.
0: Ito, nananawagan po ko sa mga kababayan natin dito sa Australia at sa Pilipinas na kung maaari matulungan po nating kapatid ko na nasa Pilipinas, pangalan po niya si Jonathan Salis, 41 years old, may kinas kasama at may tatlo po silang anak. Siya ay nagtatrabaho po as a salesman ng mga cellphone na Honor sa SM. Siya po ay napakagaling at napakabait na empleyado. Sa kasalukuyan, naka-admit po sa Bridge of Hope Facility sa may Quezon City sa Pilipinas, na diagnosed siya sa pagkakaroon ng major depression dahil sa sunod-sunod na masaklap na pangyayari sa buhay. Una, pagsubok sa buhay ay namatayan po ng panganay na anak na pangalan po ay si Angel Diane Salis dahil sa acute myeloid leukemia. Namatay po ang anak niya, that was April 2, 2021. At ang pangalawang dagok na dumating sa buhay niya ay nagkaroon uli ng sakit ang pangalawa na anak. Pangalan po, Princess Diane Salis, year 2024. Leukemia din po uli ang na-diagnose acute lymphoblastic leukemia naman po. Pangatlong dagok ay pagsubok na nangyari ay habang nagmamaniho sa kanyang motor, may biglang tumawid na bata at ito ay kanyang nasagasaan. Nadala naman po sa ospital, buhay naman po ang bata. Pero sa pangyayaring yun, dun ang umpisa ng problema ng kapatid niya ni Jocelyn sa kadahilanan nagpupursigi siyang mag-work para matustusan sa gastusan sa ospital na may leukemia at nakasagasa pa ng bata at kinakailangan maglabas ng pera sa pagpapagamot ng bata sa ospital. Hindi nakayanan ang sabay-sabay na dagok ng kanyang kapatid na si Jonathan. Bumigay at nagkaroon ng diagnose na having a major depression at kasalukuyang nasa facility po ngayon. So, napaka mahal ng pagpapagamot at pambayad sa facility sa mga kinakailangan na para sa na sila ay gumaling at yung mag-iina ay kasalukuyang nakatira po sa magulang sa poder ng nagrerenta lamang po sila ng apartment. Kaya po nananawagan tayo kung meron, tingnan mo, namatay yung kanilang anak na panganay ng cancer, tapos sumunod naman ngayon may leukemia din yung sumunod na bata. So namanawagan po tayo na kung sakali meron pong tumulong sa atin dito, ay pwede po nating itulong direct dito doon sa Pilipinas o sa kanyang kapatid na nasa Perth. Ito po ay galing kay Jocelyn Sally sa Perth, nananawagan po. Ang mag-ina niya ay nasa sa Tacloban, pansamantala. So, si Jonathan Salis ay 41 years old, diagnosed ng depression dahil hindi lang yung dalawa niyang anak, nakasagasa din siya ng bata at yun nga, malaking dagok. Dahil sa ngayon, si Jonathan ay hindi makapagtrabaho dahil sa sobrang depression, siya ay sa isang facility sa Pilipinas. So kung gusto niyong tumulong, ito ay nakalagay residential address, nakalagay dito 242 is Guerra Street, Barangay 70, Caloocan City. They are just renting at pinaalis na sila. Yun. Si Jepsy Baqueros yung kanyang partner. Yun nga, sabi ko, si yung unang namatay na bata ay si Angel, that was in 2021. Tapos yung sumunod ay yung kapatid naman na may acute lymphoblastic leukemia. Ayan, mga kaibigan, kung meron po tayong maitutulong, pwede po tayong mag GCash. Ito yung number ng GCash. 0927695192. Kung magkano yung maitutulong natin, pwede po tayong tumulong dito sa ating kapatid sa Pilipinas na may sakit. Nakakalungkot yung pangyayari dahil dalawang anak, paano nangyari yun na pariho nagkaroon ng leukemia yung kanyang dalawang anak, tapos nakabangga ng bata din. Napakalaking dagok na dumating sa buhay. Kaya yan, mga kaibigan, yan lamang po panawagan ng ating kapatid dito sa Perth sa Australia. Okay? Siya din dito ay may tatlo o apat na anak dito sa Australia at yung asawa lamang niya ang nagtatrabaho sa Perth. Yan.
1: Okay, so need a PEC copy of your birth certificate, CINOMAR, and marriage certificate. Apply online through the PEC helpline at http://psahelpline.ph. That website again is http://psahelpline.ph. Na patuloy po ang ating programa, mga kaibigan. Simula po tayo sa ating mga balita galing sa Pilipinas.
0: Ayan, magbalita.
2: Now it's time for the latest news from the Philippines.
0: NBI sa PNP, 118 baril ni bato, kakansilahin. Pinakansila ng National Bureau of Investigation or NBI sa Philippine National Police or PNP ang lisensya ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa na abot sa 118. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa panayam ng radyo nitong Lunes, maghahain siya ng formal na liham sa PNP para makansila ang iba't ibang uri ng baril. Ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa na pawang naka-address sa Davao. Kinumpirma rin ni Matibag na siya mismo ang nakakita ng listahan na may mga automatic rifles, sidearms at iba't iba pang uri na kinakabilangan din ng mga high-powered guns at shotguns. Binigyang diin niya na ang pagmamay-ari ng baril ay isang privilehiyo at maaring bawiin ng gobyerno anumang oras, lalo na sa isang pugante. Sa sandaling makansila ang pagmamay-ari ng mga baril ay magiging illegal at maaring kumpiskahin o isuko, dagdag niya. Patuloy ang pagkilos ng NBI at koordinasyon sa PNP para masukol si De La Rosa. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na ang mga ahensya na nagpapatupad ng batas ng Pilipinas, kabilang ang PNP at NBI, ay inatasan na ngayon na magsagawa ng mga pag-aristo na may kaugnayan sa mga warrant ng International Criminal Court. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na tinanggihan ang kahilingan ni De La Rosa para sa Temporary Restraining Order or TRO upang pigilan ang pag-aristo sa kanya kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng ICC. Una nang sinabi ni Matibag na armed and dangerous si De La Rosa. Padilla dapat imbestigahan sa Rome statute akbayan. Dapat umanong imbestigahan at panagutin si Senator Robin Padilla sa posibleng paglabag sa Rome statute matapos tulungan si Senator Ronald Bato De La Rosa na makatakas mula sa Senado. Ito ang binigyang diin ni Akbayan Party List Rep Percy Sedanya na mariing binira ang palusot ni Padilla na hindi niya tinulungan si Bato kundi nakisakay lamang umano ito sa kanyang sasakyan. Ayon kay Sedanya, nakakaluka ang pahayag ni Padilla dahil kinontra nito ang sarili. Matapos niyang iginiit na hindi siya sangkot sa pagtakas, inamin din niyang si Bato ay sumakay sa kanyang behikulo nang lumabas sa Senado noong Mayo 14 ng madaling araw bago pa ibinaba sa Makati City. Ang nakakatawa dito, paano masasabi ni Sen. Robin na hindi niya itinakas si Sen. Bato o siya mismo ang nag-udyok na umalis ito sa Senado at sa kanya rin ang gateway vehicle ani Sedanya. Dagdag pa ng kongresista, tila na FOMO si Padilla sa tandem ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bato. Dahil dito anya, lumabag si Padilla sa Article 70 ng Rome Statute on Offenses Against the Administration of Justice dahil sa pag-obstruct sa enforcement ng ICC warrant. Imbis na maging palusot, nagmistulang confession ang pahayag ni Sen. Robin. At the very least, our authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and, if necessary, file the necessary charges, ani Sedanya. Kasabay nito, muling nanawagan ang akbayan sulon para sa malawakang manhunt operation labang kay Bato na tinukoy bilang puganti ng batas anya. Hindi dapat gawing taguan ang Pilipinas ng mga sangkot sa paglabag sa karapatang pantao at mga puganti ng international na batas. Absenteeism ni Bato, huwag konsentihin, panawagan ng 58 mayors. Nananawagan sa Senado ang koalisyon ng mga incumbent mayor sa bansa na Mayors for Good Governance or M4GG na huwag konsentihin ang anilay kataksilan at kapabayaan ni Sen. Ronald Bato De La Rosa. Ito'y kaugnay ng patuloy na pagliban sa trabaho ng senador habang patuloy na tumatanggap ng buwanang sahod sa na 300,000 pesos. Sa isang pahayag na pirmado ng 58 alkalde sa buong bansa, binigyang diin ng M4GG na ang mga ordinaryong Pinoy nga ay siniya sa ilalim sa no work, no pay policy kaya't dapat na applicable rin ito sa senador. Giit nila sa normal na sirkumstansya, ang aksyon ni De La Rosa ay magre-resulta na sa suspension o termination ng kontrata. Kinuwestiyon pa ng mga alkalde, bakit tila iba ang batas kapag makapangyarihang opisyal ang sangkot? Tinawagan din naman nito ang aksyon ni De La Rosa bilang insulto sa milyong-milyong Pinoy na nagsusumikap na magtrabaho upang kumita para sa kanilang mga pamilya. Panawagan ng M4GG na nanawagan kami sa ating mga senador. Ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absentism at pagtatakipan. Matatandaan, nasa kalahating taon nang hindi dumadalo sa Senate proceedings si De La Rosa matapos na mapaulat na inisyuhan na siya ng International Criminal Court, ICC, ng arrest warrant against him. Pumasok siya noong Mayo 11 upang makabuto sa palitan ng Senate leadership, ngunit malaunan ay umalis muli at hindi na muli pang pumasok. Sa naturang panahon ng kanyang pagliban, tinayakang aabot na sa 1.8 milyong pesong halagang tinatanggap ni De La Rosa sa loob ng 6 na buwan na hindi naman siya pumapasok. Testigo, Iaharap versus Vape Serra. Posibleng umabot sa 25 testigo ang iaharap ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Serra Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ayon kay Lead Prosecutor Rep. Jarvel Luistro, maaaring tumagal ng 3 buwan ang paglilitis. Gayunman, tumanggi muna siyang tukuyin ang mga pangalan ng mga testigo. Paliwanag ni Luistro, bawat testigo ay daraan sa direct examination ng prosecution bago isa ilalim sa cross-examination ng defense panel. Inaasahang magsisimula ang trial sa Hulyo 6. Sa kabila nito, aminado si Luistro na wala pang impormasyon ang prosecution panel kung ilan ang iaharap na testigo ng depensa para ipagtanggol si Vape Serra. Ang mga ito ay sasailalim sa cross-exam ng 11 miyembro ng House Prosecution Team. Tatlong Pinay na inabuso sa Malaysia na iuwi na sa bansa. Inihayag ng Bureau of Immigration o BI na naiuwi na sa bansa ang 3 Pilipina sa illegal na exit scheme at inabuso sa Malaysia. Nabatid na dumating ang mga biktima sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 noong madaling araw ng Mayo 12 mula sa Kota Kinabalu, Malaysia, sakay ng isang AirAsia flight. Ayon sa inisyal na debriefing na isinagawa ng mga opisyal ng Immigration, Protection and Border Enforcement Section or IPROBS ng BI, ang mga biktima na nasa 20 hanggang 30 anyos ay umalis ng Pilipinas nang magkakahiwalay noong Hulyo 20, 2025 sa pamamagitan ng isang umano'y illegal na migration sa Palawan. Kita lamang ng mga biktima ang escort facilitator nila sa araw ng kanilang departure bago sumakay ng maliit na bangka patungong Malaysia. Pagdating sa Malaysia, isa pang handler ang umano'y tumanggap sa mga biktima at nangako sa kanila ng mga trabaho bilang mga receptionist ng hotel na may sweldong umaabot sa 100,000 pesos bawat buwan. Gayunpaman, sa halip na sa KTV bar, inilabas sila ng mga customer, pinipilit na uminom ng alak at tip lamang mula sa customer ang kanilang kita. Nananawagan si BI Commissioner Joel Viado sa mga lokal na awtoridad at law enforcement units sa Palawan na paigtingin ang pagsubaybay sa mga pinaghihinalaang illegal na koridor ng migrasyon at palakasin ang pangangalakap ng impormasyon laban sa mga recruiter, transporter at facilitator na sangkot sa mga operasyon ng backdoor trafficking. Apat Bangkay na-recover 17 pa missing sa gumuhong gusali sa Pampanga. Nasa 4 na katawan ang na-recover sa pagpapatuloy ng search and rescue operations ng mga awtoridad habang 17 pa ang nawawala sa malagim na pagguho ng isang ginagawang 9-story hotel sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga nitong Lunes. Sa report ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office or ECDRRMO, kabilang sa mga nasawi ay isang Malaysian national at isang person with disability mula sa katabing partel na tinamaan ng bumagsak na debris sa gumuhong gusali noong Linggo ng madaling araw. Nitong Lunes, 2 pang katao ang sugatang nakuha matapos maipit sa gumuhong gusali. Gayunman, binawian ang buhay sa cardiac arrest dakong alas 3 ng madaling araw ang isa sa kanila, habang isa pa ay idiniklarang patay na alas 10 ng umaga. Ayon sa Angeles City DRMMO, sa 26 na sagip, 24 dito ay mga obrero sa gumuhong gusali at 2 ang nakuha mula sa katabing partel na nabagsakan ng debris, habang 10 pa ang sugatan na nasa paggamutan. Sa pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo Jun Lasatin, gumamit na rin ang mga rescuers ng specialized equipment gaya ng thermal scanning technology at K-9 search units sa paghahanap ng posibleng sign of life sa gumuhong struktura. Samantala, ibinunyag ng DOLE Region 3, Central Luzon na naisyuhan na nila ng work stoppage order noong September 2025 ang siyam na palapag na gusali sa Angeles City na gumuhoy kamakalawa dahil sa isang work safety violations na nagawa ng kontratista nitong Golden Years Construction and Steelworks. Ayon kay Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio, nakatanggap sila ng ulat na ang mga construction workers sa naturang lugar ay hindi pinagkakalooban ng mandatory benefits gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Coverage Sanhi ng work stoppage. Pero nang makatalimaan niya ang kumpanya sa mga kinakailangang corrections, matapos ang isang buwan ay binawi nila ang work stoppage order. Maynila at Moscow magkasundo sa turismo, kultura at kalakasan. Nagkasundo ang pamahalaang lungsod ng Maynila at ang pamahalaang Moscow para sa isang kooperasyon na sumasaklaw sa turismo, kalakalan, kultura, edukasyon at urban development 25. Kahapon ay pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang paglagda sa kasunduan na ikalawang kasunduan sa pagitan ng dalawang lungsod mula noong 2023. Saklaw ng kasunduan ang mga prioridad sa larangan tulad ng turismo, kalakalan, kultura, edukasyon, transport infrastructure, kalusugan, social protection, environmental protection at public safety. Ayon kay Dumagoso, direktang makikinabang ang mga residente ng Maynila sa naturang partnership dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa pag-aaral, trabaho, pag-unlad at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Nagbigay rin ng paanyaya ang alkalde sa mga Russian investors at opisyal na mamuhunan at bumisita sa Maynila. Ang bagong kooperasyon program ay sasaklaw mula 2026 hanggang 2028 at magpapatuloy sa mga joint initiatives sa edukasyon, transport data sharing, zoo cooperation at cultural exchanges, kabilang ang performances ng Philippine Madrigal Singers. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

0: Mga social media, gaya dito, laban ko para sa asawa ko. Laban ko to para sa asawa. One News, ito ay galing sa One News.
1: Mm-hmm.
0: Nakalagay dito, Nancy De La Rosa, the wife of Senator Bato De La Rosa, made an urgent appeal to the judiciary asking if not to allow her husband's surrender to The Hague. She said Filipinos should be tried in their own country and warned that permitting international custody will reflect weaknesses in the justice system and raise sovereignty concerns. You are a group of great minds. This is just another case sensationalized only by politics. Please do not waver or give in, please, she said. She urged a swift decision, saying delays could affect the case, in calling on authorities to defend national responsibility over Filipino citizens. Ayan, tapos yung mga comment dito, sabi niya, ma'am, don't be an accessory to a crime by harboring a fugitive. Yan, yan comment nung isang 33,200 ang nag-comment dito sa mga ano. Tapos sabi dito nung isa, sumama ka na rin, Nancy. Nancy ang pangalan nung asawa ni Nancy De La Rosa, ang pangalan nung asawa ni Bato. One for all for one, battle cry ni Bato in Dots. Your husband said, it's an honor to accompany Dots at Hague. What are you talking of? Ayan. So, ayan mga kaibigan, ang daming mga comments ngayon kung ano-ano na tungkol sa pagpalaya. You know what? Yung pagbasa natin kanina ng news na si Robin Padilla ay tinulungan. Pinasakay niya pa lang sa...
1: Oh.
0: Of course, tinulungan niya. But mo, ang isang tao, oy, pahingi nga ng lift. Siyempre, tulong mo na yun sa kanya. Kasi kung hindi mo binigyan ng lift, ibig sabihin nun, nandoon pa sa loob ng Senado. Di ba? So, ibig sabihin nun, tinulungan ni Robin ng paglaya. I-drain up daw niya somewhere in Makati. See? Ayun. So maraming akala ko talaga nung sabihin ni Cayetano na they were in ano ba sa isang
1: na-attack na yung Senado.
0: Diyos ko, akala, my God, bakit ganun ang nangyayari? Yung palay gawa-gawa lang. Yes. So, ayan mga kaibigan. Yan ay haka-haka ko lang ha. napapanood lang natin at nababasa sa ating mga yan sa ating digital platform po yan, ang dami. Ayan oh.
1: So ito naman sa radio natin nationwide, kinopirma ng National Bureau of Investigation, NBI, na maaaring ipatawag si Senator Robin Padilla kung magbibigay ng direktiba ang Department of Justice kaugnay ng investigasyon sa pagkawala ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Padilla ang unang dapat questionin dahil siya ang huling nakitang kasama ni De La Rosa bago ito mawala.
0: Dama.
1: Mauna nang sinabi ni Padilla na inihatid niya ang senador sa Makati, matapos silang umalis sa Senado. So inahamin na niya.
0: Inahamin niya na siya ang nagpasakay. Nako, siya yung tumulong.
1: Yan, nilina naman ng NBI na wala pa silang natatanggap na informasyon hinggil sa iba pang arrest warrant maliban sa inilabas laban kay De La Rosa. Gayunman, sinabi ni Matibag na may mga ulat ukol sa posibleng dagdag na warrant mula sa ICC laban sa iba pang umano'y co-conspirator sa reklamo kaugnay ng war on drugs ng Administrasyon Duterte. Yan po, galing sa Radio Natin News. Maraming po salamat sa informasyon. At yan, posibleng ipatawag ng NBI sa pagkawal. Diba to?
0: Si Padilla.
1: Si Senator Padilla.
0: Yeah. Siya dapat lang itawag kasi he was the accessories of Bato trying to get out of the building, di ba? So dapat lang na interviewin. Saan ba niya idrinap sa Makati? Sa bagay, malaki ang Makati.
1: Yeah.
0: Baka nanood muna ng sini si Senator Bato. sa ba yung favorite kong lugar sa Makati? Ano ba yung sinihan doon? Nakalimutan ko na. But it's somewhere there. So maraming pwedeng pagtaguan. At saka, ang dami pa lang niyang baril, Jun.
1: 118?
0: Paano mo yun na...
1: How can you possess 118
0: guns?
1: Guns.
0: Yes.
1: No?
0: Yeah.
1: Well,
0: he was the head of PNP, di ba? Head siya.
1: Kaya you only need one, I guess. Why you need so many?
0: So many.
1: 118 guns. So, kaya nga, cancel na. Pinakancel
0: yun. Ika-cancel na. Hopefully, cancel na. Kasi once na kunin na ng gobyerno, ibig sabihin, wala nang visa yung kanyang lisensya. So, ang hindi... Kung ako sa misis ni Bato, hindi na lang siya mag-comment kasi talagang dyan sa kanyang sinabi is yung mga tao mag-aano sa kanya, maiinis lang sa kanya. Kaya siguro mas maganda tumahimik na lang siya. Kung ano mang mangyari sa asawa niya, well, that's the law. Diba? Kaya, tayo'y mga nagbibigay lamang ng mga haka-haka. Huwag kayong mainis sa amin dito, ha? So, we're just, what we're reading, we're just talking about that as well. Kaya, tapos, yun din. Yung mga Pilipino na gustong umalis ng Pilipinas, kung hindi nyo kilala yung mga recruiter ninyo, alam mo, huwag kayong talagang don't go to the places na hindi nyo alam. See? Sa Palawan ba yun? O saan ba yun, Jun? Saan ba sila dinala? Sa Malaysia. Okay? See? Anong nangyari? Dinala lang sila sa isang lugar na supposed to be mga receptionist sila. Yung palay doon pa lang sila dadalhin sa mga bar and wala pang sweldo at tip lang pa lang ang kanilang kikitain doon. Hindi lang palang pangluloko, mga siguro kababayan din natin ang mga nangluloko dito. Kaya dapat na talaga magkaroon na ng, you know what, kagaya yung, may, alam ko dyan sa Pilipinas, merong isa dyang napaka-laking agency siguro yan na nagpapalagbas ng mga Pilipino na kailangan siguro yung mga agency dyan, imbestigahan na rin kasi ang daming lumalabas na mga peke yung kanilang mga papilis. Mm-hmm. Siguro, kagaya nitong mga Pilipina na inilabas papuntang Malaysia. Anong nangyari sa kanila?
1: Yeah.
0: Wala, 'di ba? So dapat anuhin talaga yung mga nagpapalabas ng mga Pilipino, talagang try to get na kung talaga yung kanilang mga lisensya is mga legit ba yan? Kasi tingnan mo, paano nakalabas tong tatlong Pilipina? See? Kaya dapat, naku, malaki ng, dapat maging stricto na sobra. Ako'y naiinis lang sa pagbabasa dito.
1: Alright, let's do Shalala by Binga Shalala. Boys.

0: nakuha nyo rin.
1: Yan. That's Yoyoy Belia.
2: The spaghetti song. Sino yun? Six Bomb Girls.
1: Ah, Six
2: Bomb. With Joey De Leon.
1: Akala ko.
2: This is Joey De Leon.
1: Ah, Joey De Leon. Talaga,
2: with
1: sorry.
2: With the Six Bomb Girls.
1: All right. Okay. Gagaling
2: oh, yes. I'm sure nag-exercise na yun ang mga
1: sobra yung dyan. Exercise ng ating yeah. mga tagapak. Kinig. Zinaida. Dahil alam ko sumayaw
2: Zini
1: sila.
2: Zini Pocori is dancing.
1: All right, okay.
2: Ryan Salazar.
1: Maraming Gabas, nakinig.
2: Chris Davis and Joseph Galanz. Yes.
1: Okay, yung aking kumari Ellie sa part na Braga. Sumayaw tsak yun.
2: Yes.
1: So, gusto ko lang ang bumati kay Myrtle. Myrtle, yes. Bukas. Meron. So, gusto ko rin bumati kay Tito Dante Victorino. Tito Dante, salamat sa panonood. And of course, yung si aking Tita Myrna. Tita Myrna, matagal na tayong hindi nagkikita. Mag-lunch tayo sa Marconi. Yes, maraming... Alam mo ba, June? Tawag nito. Marami palang nanonood sa ating live streaming. Pero minsan hindi ko alam kung sino-sino itong mga ano.
2: Hindi sila sa ano eh, after na.
1: Ah, ganun ba yun? Oo. Tapos nga palang, ayan, kayo ba ay tumaya ngayong gabi?
2: Tumaya saan?
1: Saan? Sa Oslo to.
2: Meron ba?
1: Meron. Hindi ko alam yun. Ngayong gabi. So, kung kayo ay, mga kaibigan, meron nga palang akong gustong sabihin. Kung kayo ay gustong bumili ng lupa, sa La Union, Ago La Union, kontakin niyo po ako. Meron pong akong kaibigan dito sa Sydney na naggustong magbinta ng lupa doon at napakamura lang. I think it's more than 2,340 square meters.
2: Mm-hmm.
1: It's only between, I think, 6 to 7 m. Aywan ko kung in malapit lang sa kalsada. Kaya kung kayo ay mga Ilocano, gusto nyong bumili ng lupa doon sa lugar ninyo, napakaganda. It's a, yung farmland, palayan yan. So, magandang location at mura pa. Negotiable, syempre. Kaya kung gusto nyo, mayroon kayong mga pamilya doon. Alam ko yung marami sa atin na may mga kamag-anak na gustong tumira doon sa lugar na yon. Tayo ay mayroon kaibigan na gustong magbinta dito sa Sydney. At doon din sa Baguio. Kung mayroon kayong mga kaibigan na gustong bumili sa Baguio. Alam mo ba ang Baguio, Joe? Nakarating ako doon once.
2: Mm-hmm.
1: Ang ganda pa lang doon, malamig. Hindi mainit.
2: Arere.
1: Kaya kung mayroon kayong kaibigan na gustong bumili 10,400 square meters.
2: Malaki yun.
1: Oo, malaki. Mm. At malapit sa yung sikat na golf course mm-hmm. sa Baguio.
2: Mm. Mura wala lang. Bang Baguio doon?
1: Walang Baguio doon.
2: Walang Baguio.
1: Hindi kagaya ng Samar. Hindi Baguiohin yun.
2: Mm-hmm.
1: Mga, kung meron kayong kilala na gustong bumili doon, napakagandang location. It's only between 50 to 60 million pesos. Mm. Ayan. Napaka mura sa mga mayayaman doon sa Pilipinas. Diba?
2: Mm. Okay, ang oras po natin mga kaibigan, alas 9, 5 minutes na po ang nakalapas ng alas 9. It's time for Madam Maring Portion.

0: Okay. Ito po ang problema niya. Buntis na nang makipag-break. There, Madam Maureen. Ano to love? Akala ko sa pelikula lang nangyayari yung ayaw ng nanay sa girlfriend ng anak niya. Palibhasa ay naging seaman ang anak niya. So my future talaga ang boyfriend ko. Hindi katulad ko na working student pa rin na isang kahig at isang tuka lang sa kahirapan ng pamilya ko. Bago sumakay ng barko ang boyfriend ko, sinabihan ako ng nanay niya na iwan ko na raw ang anak niya. Ayaw ko naman mag-away sila dahil lang sa akin. So sinunod ko ang nanay niya at nagipag-break ako habang nasa barko siya. Pero hindi ko alam na buntis pala ako. Ayaw ko naman magkaawa at maghingi ng sustento dahil tiyak na mas lalong bababa ang tingin sa akin ng nanay niya. Malaki na ang tiyan ko at sakto pa na manganak ako pagbalik ng ex-boyfriend ko. Tama ba ang desisyon ko, Marivic?
1: So itinago niya sa boyfriend niya, nakipag-iwalay siya dahil ayaw ng nanay sa kanya. Alam mo, sa Pilipinas talaga, doon ako naiinis eh. Kasi yung mga Pilipino na may mga pera sa Pilipinas, talagang tayong mga pobre, inaano nila, hinahamak. So what kung working student itong batang to? I was a working student. I was for 7 years. I was a foster child. Kaya yan, mga kaibigan, yan ang kinaiinis ko. Dahil porke may mga pera sila, they look down at people na yan, working student, pobre. I that's one thing na pagdating ko dito sa Australia ngayon, I realized na yung kaugalian ng ibang mga Pilipino ay hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Kahit dito sa Australia, matataas pa rin yung kanilang ere porque sila ay mga, ayun nga, may pera. Huwag niyong don't look down at people just because they're poor and they're working students, because those people, they are the one that one day will achieve more than what you are going to achieve. So, yun lang. Kung ako sa babaeng ito, sasabihin ko sa nanay niya, so what kung working student siya? Dapat pa nga matuwa pa sila dahil she is studying and she is working at the same time to make herself better. Kung ako sa kanya, ipaano ko sa boyfriend niya na paalam na may nabuntis siya. Baka naman yung boyfriend niya, hindi naman ganun ang ugali sa nanay niya. Di ba? You know, so I think, you know, Filipinos, they need to change their attitude towards the women or the men that are lower than them. Huwag nilang ano bang tawag yung Tagalog? Don't look down at them, because one day, those people that you're looking down, one day they will be higher than you guys. Yun lang. Yes.
0: Thank you, Madam Maureen. Ito naman po si Dr. Love. Dear Marivic, mahirap ang sitwasyon mo. Pero kung ang decision mo ay itataguyod mo ng mag-isa, ang anak mo maaari naman. Pero huwag mong kalimutan na may karapatan din ang ex-boyfriend mo na malaman ang totoo.
1: Yes.
0: Sa tingin, ang tanging nakakahadlang sa'yo ay ang pagtrato sa'yo ng kanyang ina. Pero sa huli, nasa ex-boyfriend mo ang desisyon kung paano ang magiging pagtanggap niya sa ipinagbubuntis mo. Isipin mo na lang, maitatago mo ba habang buhay ang lihim na siya ang tatay? Pero paano naman ang karapatan ng anak,
1: yes,
0: na makilala ang tatay niya at para mabigyan siya ng tamang pangalan at sustento na kailangan niya habang lumalaki siya? Kung minsan, alang-alang sa kapakanan ng anak, ay kakailangang talaga na magsakripisyo at maging matatag at matapang ang isang magulang. Hangad ko na tama ang desisyong mapili mo para wala kang pagsisihan sa huli. Dr. Lahab, ang Pilipinong Strong ngayon.
1: Yes.
0: March 26 edition. Yan po. Mm.

0: You're listening to Boses ng Madla, 89.3 FM, to Jollive with Madam Fehi, Warren, and John. So, kumusta kayo diha? Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Gising pa ba kayo? Oh. Kumusta ka mo diha?
1: Kumusta kayo diha?
0: Kumusta ka mo diha? Unsa naman ang inyong kinabuhi diha?
1: Yes.
0: No?
1: Pwede.
0: Oo.
1: You're allowed to speak
0: in
1: dialect.
0: Yeah.
1: Yeah. Yan.
0: Okay.
1: So, ano yung susunod?
0: Sa susunod naman ay ito, imaginary girlfriend. Imaginary girlfriend daw ito.
2: My God!
0: titignan natin, mahaba-haba itong istorya niya.
2: Okay.
0: So, ito na po. Imaginary girlfriend.
1: I hope it's not
0: helpful. Madam Maureen, Dr. Love. Natatawa na naman, naaawa kami sa uncle namin. Matandang binata po siya at ngayon ay baliw na baliw sa imaginary girlfriend niya sa online. Talagang madly in love ika nga dahil halos hindi natatanan ang pakikipag-chat. Imagine, umaga, tanghali, hapon, gabi at umabot pa ng magdamag. Kahit na napaka-busy sa works ni uncle ay nawi-way niya ang makipag-chat sa girlfriend niya. Hindi ko lang kinakaya ay ang napapadalas ng pagpapadala niya ng pera sa karelasyon niya.
1: Wow, that's what you call
0: it. Madam Maureen, Dr. Love, niminsan ay hindi pa niya nakikita that's, ang girl.
1: Oh my God.
0: Dahil sobrang talamak ang fraud sa panahon ngayon, ang pangamba namin ay baka napapaniwala ang uncle sa hindi naman talaga totoong existing na girl.
1: Yes.
0: Dahil baka kung sino lang na nagpapanggap yon para makadilihin siya, alam mo na. Noong umpisa pa lang ay nag-attempt na akong sabihan si uncle. Hanggang ngayon, pero sarado siya sa mga paalaala namin. Ang totoo pa nga, nagagalit siya kapag ito na naman kami sa aming concern sa kanyang online love life. Sa setup na sa webcam lang sila, nagkakitaan ng dalawa. Tumagal na rin ng ilang taon ang kanilang online relationship. Kung tutuusin, paldo na yung girl. Pero di ba, Madam Maureen, Dr. Love, iba pa rin yung makikilala ng personal ang karelasyon mo. Kung minsan, misto lang kontrabida na ang turing sa amin ni Uncle. Pero ayaw ko na manatili siya na sa walang kasiguruhan na pakipagrelasyon, iniisip ko ngayon na i-recommend sa kanya na mag-research tungkol sa girl. Gaya ng personal na Facebook account para mapatunayan na existing ang girl. Ang dami na kasing pwedeng gawin ng technology ngayon. Ang saklap naman kung nadaragdagan ang taon ng pagkikipagrelasyon ni uncle na may imaginary girlfriend niya. Iwan ko ba? Hindi ko magawang didma na lang. Hindi na kasi iba si uncle sa aming magkakapatid. Pero ang nakikita namin sa ngayon, ang mahalaga sa kanya ay may girlfriend siya. Dr. Love, Madam Maureen, ano po ba ang best na gawin namin para matulungan si uncle na tiyakin kong hindi ba siya naluluko sa kinalukuhan niyang girlfriend, James?
2: James, yung uncle niya na alam mo, sabi nga, ang dami talagang, last week I went to a seminar ng tungkol sa mga scams online.
0: Yeah.
2: Isa yan yung love scams na tinatawag.
0: Oh, marami yan.
2: So marami na talaga. Kahit nga dito sa Australia, marami nang tayong mga Pilipina din na na-scam na rin tungkol dito sa pagpapadala ng pera. Kasi yung una, halimbawa, yung example, yung kaibigan kong dalawa na lalaki, ang pugi tingnan. Diyos ko, pinakita sa akin yung itsura nung mga lalaki na kaano nila, ka-chat. Pero, nung sabihin na nung yung kapatid nung kaibigan ko, sabihin, Faith, anuhan mo nga kasi, yung lalaki gusto ng padalan siya ng $20,000.
0: Oh.
2: At itong kaibigan ko, alam ko, kilala ko dahil, syempre, umuupa ako ang managing agent nila. Alam ko kung anong klaseng trabaho nila. And then sabi ko, don't you think you're stupid? Hihiram ka ng 20 mil? Ikaw nga, nahihirapan kang magtrabaho, tapos ibibigay mo lang dun sa, yes, he looks good looking, pogi, and all that, but how do you know he's real? Real. Kasi pwede silang magpadala, kagaya rin yan ng mga babae, yung mga kababaihan, na pwedeng yung pwedeng ipakilala na oh ang ganda-ganda nila na very sexy to ng mga kalalakihan. Siyempre, oh my god, this is so pretty. Kaya kagaya ni yung chuhin ni James. Nako James, kung ako sa iyo, tulungan mo yung chuhin mo.
0: Yeah.
2: Kasi I think your chuhin is his being scams. Ang dami na nung nangyari. Yung kauna-unahan na nalaman ko, yung isang Pilipina, $50,000 ang na-scam sa kanya. Okay? So, marami na. Yung isa nga, sa Pilipinas, yung nabasa ko sa, nakita ko sa YouTube, yun ang masaklap. Kasi yung babae, she was 60 years old, namatay yung kanyang asawa, na lonely, tapos may bahay siya sa Pilipinas. Ang yung na-meet niya dito sa Australia, mga nasa early, late 20s or what. Tapos itong si babae nagpunta dito sa Australia. And guess what? Pagpunta niya dito sa Australia, ang laki na ng perang na ipapadala ng babae sa Pilipinas. Yung mga anak nung babae sa Pilipinas, inaanuhan na siya, ma'am, that's not real. Ano talaga, ini-scam yung mamay nila. Pero hindi pa rin nakinig yung mama nila. And guess what? Pagdating niya dito sa Australia, they took her to a cheap motel. Pinawedro yung pera, tapos pinatay.
0: Naku.
2: That was on YouTube. I saw that. So, mga kaibigan, kung kayo ay nakikinig or kayo ay may mga kausap sa chat, okay? Kasi marami. You know, to be honest with you, ako nga, you know, sa TikTok ko lang, maraming gustong makipagkaibigan. And when you will be able to tell if they're real or not, pag halimbawa, may sinabi ng ganong ganito, oh my God, just delete them. Totoo yan. Totoo. So, yeah. Kung ako kay James, tutulungan ko yung chuhin niya. Kasi si Tito, he's wasting his money.
0: Yeah.
2: Okay? Kawawa si Tito.
0: Kawawa.
2: Yung imaginary girlfriend. It's probably, aywan ko kung sa Pilipinas yan or yung girlfriend, hindi sinabi na sa Pilipinas.
0: It could be somewhere else.
2: It could be. Yeah. It could be in the Philippines.
0: Kung sa Philippines, pwede silang magkita.
2: Pwede silang magkita. Why not? Why not meet them?
0: Baka hindi you sa know? Philippines yun.
2: Eh, bakit ka magpapadala ng pera?
0: Kaya nga. You kung know? Sa Philippines, eh, hindi na kailangan magkita na lang sila.
2: Magkita na lang sila. Oh, yes.
0: Pero ito, I think overseas. Ito.
2: Overseas, my God. If I were James, I would tell his uncle.
0: Karamihan sa nagluloko ay overseas. Eh.
2: Yun na nga. Lalo na yung mga Russian beauty. Yes, marami. But marami na rin dito sa Australia ang nanluloko ng mga kalalakihan or kababaihan. Just be wise. Ladies, be wise. I know there's so many good looking out there. But maghanap na lang kayo sa ano? Sa tabi-tabi. You know? Diba?
0: Yeah.
2: Maghanap na lang sila.
0: Okay, maraming salamat, Madam Waring. Dear James, sa panahon ngayon na lahat ay nahuhumaling sa online dating, hindi nakapagtataka na maging ang uncle mo na matandang binata ay mahook na rin dito. Isipin mo na lang, nalampas na siya sa edad at ngayon palang siya ay nagbibinata. Kaya naman talagang hindi siya papapaawat. Pero para sa akin, hanggat hindi niyo nako-confirm kung tunay ang girlfriend niya, ay manatili kayo sa pagpapaalala sa inyong uncle. Sangayon ako sa nabanggit mo na alamin ang account ng girlfriend niya. Gayon pa man, hindi natin saklaw ang personal na komunikasyon nila. Maigi rin na lagi mong ipagdasal ang iyong uncle na kung totoo nga naguguyo siya sa gumawa ng way ang may kapal para malantad sa kanya ang totoo. Dr. Love.
2: Yes.
0: Tapos yun ang star yun. Yan po, mga kaibigan. Imaginary girlfriend, marami talagang naluluko sa mga ganyan. Kaya kung ako sa iyo, i-delete mo kagad.
2: Kaya nga.
0: I-delete mo kagad. Huwag mong ano, bigyang pansin. Mm-hmm. Lalo na kung nanghihingi ng pira. Naku.
2: Ay, naku, pang nanghingi na ng, oh my God. Just get rid of them. Marami kang ma-meet dyan. Diba? Marami kang in you will find them. Minsan nga maglalakad ka lang, meron ka nang mamimit, kaya huwag ka nang mag-aksaya pat sa pag-ano dyan.
0: Yeah.
2: Diba?
0: Shout out to Lourdes Formentera and Rally Hineston who's watching from Cebu City with Danthea and Aria. Kumusta kayo dyan sa Cebu City? I hope everything is okay dyan. Ito naman po, Madam Maureen, another one. This is our time now is 22 minutes past 9 o'clock. It's good to have everyone here. And of course, Philippine time is 7:22.
2: 7:22. Maaga pa sa Pilipinas. Maaga pa.
0: Siguro nagkapunan na yung iba.
2: Nagkapunan na yung iba. Yung iba.
0: Ito iba naman ito, Madam Maureen.
2: Ano
0: ito
2: naman
0: po na ibantay sarado sa ama. Ay, naku.
2: Naku, si tatay. Siguro okay. Maganda yung anak niya.
0: Siguro nga.
2: Yo.
0: Bantay sarado ng ama. There, Madam Maureen, Dr. Love. Ako po si Mika. Isa po akong dalaga na may boyfriend na. Pero parang naka-maximum security pa rin sa bahay. Wala kasing patlang na sa bawat lakad namin ng boyfriend ko ay napakahirap kumuha ng permit kaysa mag-apply ng passport. Hindi naman ako pasaway, nanak. Ganon din naman ang boyfriend ko. Pareho kaming hindi gala. Kaya talagang minsanan lang kung mag-schedule kami na lumabas para mag-date.
2: Okay.
0: Simple lang namin ang gusto namin sa aming quality time na magkasama. Mag-milk tea, makapagkwintuhan, manood ng sine na magkasama o kahit simple, makapaglakad-lakad lang. Kaso ang tatay ko, daig pa ang presidential security, misto lang may built-in alarm system. Ang lungkot lang dahil wala naman kaming balak na lumampas sa boundaries at parehong may respeto sa aming pamilya. Pero hindi namin ma-enjoy ang aming relasyon. Minsan, naisip ko tuloy kung may boyfriend ba ako o hanggang online relationship lang dahil puro chat at ingat ka ang banding namin. Mahal ko po ang tatay ko, kaya nga kahit naghihinakit ang kalooban ko ay patuloy akong sumusunod sa kanya. Pero gusto ko na maintindihan niya ang end ko. Paano ko po magagawa na mapaintindi sa kanya na hindi porket may boyfriend ako ay mawawala na ako sa tamang landas? Aabangan ko po ang payo ninyo. Mika.
2: Hindi sinabi ni Mika kung ilang taon siya, no?
0: Hindi sinabi kung ilang taon. Sinabi. Pero she's already adult
2: I think
0: na.
2: She's an adult na. Oh. I think, Mika, maaaring yung tatay mo, pinoprotektahan ka lang. Pero sa palagay ko, maganda nang kausapin mo si nanay at saka si tatay. Kasi maaaring, you know, malungkot na... Minsan kasi yung mga magulang nga natin, talagang pinoprotektahan tayo. Siguro dahil...
0: Overprotective talaga.
2: Yes, overprotective ang tatay. Dahil maaaring siguro nung kabataan niya, naranasan niya yung... Madaling manligaw. Tapos yon na ano niya yung kanyang... Okay. Diba? Kaya siguro ganun ang naging attitude ng tatay mo. But it is only for your own good, di ba? Mas maganda na kung ako sa'yo, kausapin mo si tatay, sabihin mo, tay, huwag naman kayong sobrang mahigpit. Kasi alam ko minsan, ang pag hinihigpitan natin yung mga anak natin, I mean, I know, hindi naman ako mahigpit dahil kasi puro lalaki mga anak ko. But I was very lucky na kahit puro lalaki mga anak ko, touch wood, wala ako naging problema. So, ang mga kababaihan talagang yung mga magulang nila talagang di protect the woman kasi syempre ayaw nilang mabuntis, gusto nila makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero kung ako sa'yo, kausapin mo yung tatay at nanay mo para yung boyfriend mo magkaroon naman kayo ng, you know, bonding. And you know, sabihin mo na wala naman kayong binabalak na magtanan or, you know, do the not the right thing, di ba? So sa palagay, so pakikiusap lamang yan. Pagsuyo, anuhin mo si tatay kasi usually ang babae, mas malapit kay tatay, di ba? Mas malapit si tatay. Favorite ng tatay ang babae. Kaya, yun ang payo ko sa'yo. Talk to your parents and tell them that they don't have anything to worry about because you respect their decision na maging mabuti ang buhay mo, so you will not do anything that's not right, di ba? Para ikaano nila, kasasama ng loob ng magulang. So yeah, just talk and pray na maging ano yung puso ng tatay mo. Yeah. Hindi niya na-mention si nanay. Si tatay lang.
0: Si tatay lang talaga. Ang yes.
2: Ikaw bas, ano ka ba?
0: Hindi ako. I'm very
2: very
0: open ako.
2: Open. Oo. Yes, we have to.
0: Ano ako? Ihahatid ko pa nga yung boyfriend. Pauwi.
2: Talaga. Hindi.
0: So, ano naman? Kasi respectable naman yung mga tao na yan. Pag ganun. No?
2: Yeah, of course. Kaya huwag kayong mga nanay, mga tatay dyan, huwag kayong sobrang...
0: Buti nga, hindi siya nag-rebuild din yung si Meika, no? Kasi yung iba, sobra kasing ano, sobrang masikip ng mundo sa isang tao.
2: Yeah.
0: Ay, ano eh.
2: Pag, diba pag may... yung iba na sobra mong hinihigpitan, doon nag-rebuild eh. Doon gumagawa ng mga kalokohan.
0: Yeah.
2: You know? I know when I was going to uni, alam mo ba yung iba kong mga ka-eskwela? Sabagay, ako'y pobre lang kaya wala, hindi ko narating yung mga ginagawa nila.
0: Yeah.
2: You know, nakipag-date sila. Ay, nakipag, naku. You know, nagpunta sa mga nagpunta sa mga dapat hindi puntahan.
0: Ay,
2: kasi they tell me. Sabi ko, ay sabagay, wala naman ako. Ewan ko, wala naman ako naging boyfriend sa Pilipinas na nanligaw sa university. Nung nasa UST ako, wala naman nanligaw sa akin. So, ayun, wala.
0: Ay, nakaano ka pala sa UST. Merong celebration sa UST.
2: I know, hindi. Alam mo, nakakatuwa nga. Kasi sabi ko sa kanila, alam mo, 1 year lang yung nakatapos ko doon. Pero tinapos ko yung 1 year. Kasi nga, dapat doon ako magtatapos ng nurse, okay? Kaso, nakipag-pen pala ko. Nakapag-asawa. And sinabi ko naman sa asawa ko, I'll marry you. May condition. Sabi ko, I will marry you. The condition na pagdating ko sa Australia, mag-aaral uli ako ng nursing. In Diyos ko po, pagdating ko palang dito, I was 20 years old. Tapos gusto akong kasi equivalent ng year 11 yung natapos ko. Kasi year first year college lang. Sabi ko, ang tanda-tanda ko na. Mag-aaral pa ako ng year 12. So yun, hindi na ako nag-aaral. So, but I did one full year. Sabi ko nga nung sabi nila, pwede raw ako mag-ati ng UST. Ano? Sabi ko, hindi ako tapos ng UST. Hindi ako tapos. But, yeah. So, thank you for inviting me. Benji Ubago, yes. Yeah. Nandito yung ano eh, yung rector ng UST.
0: But
2: hindi
0: na,
2: ako nakarating. Nimbita nila ako.
0: Oh, last week.
2: Last, yeah.
0: Okay, patuloy po ang ating... pagbibigay ng payo kay ano, kay Meika. Ito naman po si Dr.
2: Anong sabi ni Dr. Love?
0: Dear Meika.
2: Yes.
0: Dama ko ang hinakit ng kalooban mo. Pero bilang isa na ring magulang, relate ako sa tatay mo. Alam mo ba, ang pinakamahalagang yaman ng isang magulang ay ang kanyang anak. Kaya relax ka lang. Ang tatay mo ay hindi kontrabida. Protective lang na parang naka-premium subscription sa pag-aalala. Ang sekreto dyan, huwag puro paalis ako. Dapat, no? Huwag mo puro paalis ako.
2: Paalis ako. Parang ganun. Paalis ako.
0: Pa. Dapat yes. May kasamang pagpapakita ng responsibilidad or responsibility at matinong boyfriend package. Mm-hmm. Kapag nakita niyang hindi tambay, loko-loko o walking red flag ang boyfriend mo, unti-unti ring luluwag ang hawak niya. At sa boyfriend mo, kung seryoso siya, kakayanin niyang maghintay. Ang totoong lalaki hindi lang marunong manligaw, marunong ding magpapag-good shot sa future biyanan.
2: Magpapag-good shot.
0: Kaya nga po, dapat po magpagpakilala siya.
2: Yes, diba? Of course. Dapat.
0: Yung boyfriend. Yes. Hindi lang sa online at
2: Bakit online lang ba sila?
0: Nag-online sila, kumustahan kasi ano nga yung tatay
2: hindi,
0: niya.
2: Hindi, kasi nga hindi siya makalabas. So online na lang sila nag-uusap.
0: So subukan ng boyfriend niya na
2: pumunta sa bahay kumatok.
0: Dalawin yung pamilya niya. At simple naman si tatay pag nakita yung tao na matino ay papasukin naman at kumustahin. Di ba? Ganun lang. And congratulations to Olan for being recognized as one of the awardees at the Vocational Excellence Award by the Rotary Club of Borwan.
2: Very good.
0: We're proud of you, Mike. So congratulations,
2: yes,
0: Olan, Austria.
2: Yes.
0: Yeah. So our time po, mga kaibigan, is 32 minutes past 9
2: yes,
0: o'clock.
2: Yes, 32 Mayroong minutes.
0: Mayroong awitin na di ba yung sinasabi na yung ibon na
2: ibon na lumipad?
0: Di ba?
2: Ang kung bayan,
0: ito, bayan ko ba yun?
2: Pilipinas. Yes, I love that song. Lupain at gintut pula ka.
0: Yun lang, pa ipatugtog natin dito sa...
2: Patugtugin mo yan dahil para mas maganda yan pakinggan at ng puso yan.
0: Si Freddy Aguilar yata ito kumanta niya.
2: Maganda yan. Sige, para yung ating mga kababayan, alam natin na mahal natin ang Pilipinas.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Freddy Aguilar, Bayan Ko. Napakagandang pakinggan. Kaya tayong mga Pilipino, lalo na sa Pilipinas, mahalin natin ang ating bansa. Dahil first of all, napakadaming yaman. Ang daming yaman ng ating bansa. At dapat yung ating mga politician dyan, talagang kailangan anuhin na nila ang pagpapalakad ng ating bayan para yung ating mga kababayan ay umahon na sa hirap. Dahil mahirap, talagang sobra ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Lalo na ngayon, di ba? Kaya napakaganda nung kanta na yun. I love it. Yun.
1: Inaibig Kita by Rolo Cortez.

0: Nagre-desong po kami po yung paalam na po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating programa Radyo Tabaro at Boses ng Madla. Ito ang iyong kaibigan sa Impapawid John Salazar ay magpapaalam na po ng magandang gabi at God bless sa inyong lahat.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Lacaba Hayward. Sa susunod na Tuesday night muli, mga kaibigan, I love you and thank you for following us here on Radyo Tamaraw in Boses ng Madla. Thank you. I love you. Good night.